0: Ai kunseni vanana kurima kunene kasi vatakula vati vachikomu ka urimi ganya nwaka kutani masikwana hanga kaona gimahiwa na kukari kuchukiwa hita matsamela ya tinguva masikwana lawa kukari kuhueliwa hitamo leti famenina ku ni jihala ja kutisawa hii El Nino. Ichi hala lechi chioneka kukamye mumiganga kaingwana mumiganga kuoneka ativula makuno hitave hiramba zvalezvi baba Benildo Gwambe wala ka muti watakuonela tamatsamela atinguva ahikamusela ku El Niño loyi itave atirisa kuyini itave akaratisa kuyini zvini zvalonga zvimahiwa
1: zvela kuona lezvaku El Niño lei himula ko ja kona lomu tikweni ka hina Mozambique zona soli leri hi tisa ku zwana bra ku El Niño lei inguva lei tisa ku ku kala ka tivula zona soli ni centro ka tuga hina ga Mozambique hi lisa leswa ku ka mitiro le hina ya meteorologia yi ka fazi ativa dzinga wolisa leswa ku inguva lei ja hi wona ko lomu ka ka mipaluxi le hina ya mitiro ya meteorologia yi famba kala janeiro mi sungula lomu ka outubro kala janeiro ya 2027 hi mitiro ya hina ya upaluxi wa nkama a hina ntiro wa ku nga famba diretamente ka lava vafuyi manji leri hi mahaku i ku hi ulaula ni mitiro leyi yin'wana ku nga agricultura ni mitiro leyi yi tirhisanaka ni mati a ku El Niño lweyi ja a lomu ka fazi ativa leyi ndzi nga wulisi byona ntawu ka mitiro leyi yin'wana leyi wu kona ntirho va wumahaku ra ku basopisa a vafuyi ni varimi ra ku va kota ku va tivonela ka El Niño lweyi hi monaku masiku mafambaku El Niño lweyi hi mulako yena a tisa a ku kalisa ka tivula manje ku ni leswi hi swi vitanaka hi mafatoris locais ka muganga ni muganga wun'wana hina hi nga lomu kuswani ni bimbi ku ni fatori leyi va nge Mardimdadi siku ni siku gin'wana podi yi tshoka yi ta vula yi tana ku nga vula ya chuvas normais u abaixo do normal leswi vitanisaka bya ku i vula leyi yi to suka yi ta manje a yi na ligação ni situação leya El Niño hi swi vitana hi ku mafatoris locais ne lomu ka muganga ni muganga wun'wana podi ku tshuka ku yi na vula yi tshuka yi hundzulukisa leswi hi swivonaku bya ku kalisa ka vula hina hi nga lomu kuswani ni bimbi ku nga madistrito ya Nyarimi Zavala Masinga, Vilankulu, Jate, Kalava, Kanyamsolo, ni Maguvuru. Então, lomo, kama distrito lá, onze mau lago lá, a vula, yona, podi, siku ni gimani, soka yi kumeka. Mas, akuna tsemba le jaku, ambeu le ito, soka yi draliwa le. Inga, ya kula yi puna, kuza, avarimi lava hina lava, kuma, akupuna, loka kunene. Então, zinge nzi ya ulani lisiya mali zwaku podi vasoka vaya vaya byala manje a previsão leyi nga kona leyi hi leyi ya ku ya tisa chihala principalmente ka madistrito laya hi mavetana hi madistritos do interior kama ku fana ni Maboti Mfunyaloro Mpanda ni man'wani madistrito manga lomu ka mazona ya interior ka provincia ya hina ya Inyambani.
0: Hi bongile baba Benildo Gwambe hi wu tlharileki kutani hi wu tlharihisa loko ka varimi ku lavekile ku nga ku woneka leswo hikwalaho ka chihala lexi chi huweleliwaku makunu hi ka tlhelga ta vurimi zvini zvimahiwaku ka siku londzota a tlhamuselo lowu hi kumileku tlhata kumbirhi varimi na vona va ta ve va wuyelwa kutsongwani kutani ngopfu hi matirhelo ya kona lomu xikarhi ka taurim kanguva ya nyanwaka hivi hizwa gezu gababa Horacio Laitela
2: hikelo ga urimi ka provinsa ya Nyambani hikona na hihuelela ka va rimi aku va tutsumela timbeu leti taku hi chikamanyana ta zvikota aku bindzula aku sangula hi huelela ku ava tsutsume va ya lumukama kama tiva lumukama guulu kungani mati va ta kota ku byala a timbeu leti ta matsawe hi wula makovhi hi wula malfasi hi wula a tomati manje hambi le handle ku kala a mati ti kona timbeu hi xaxametelaku ku va kota a ku va byala ku ni a tinyawa leti hi ti vitanaku ku i feijão nyemba ite 18 ni ite 16 ti zvikota ku akutinga chavi nguvu achihala mas netona tibindzula hi ichihaka atinwanya ntimbewu hitawula wula hi matsimbu kune matsimbu la manga hunzulusiwa ya mihlowo ni mihlowo ya ku loko udala nzeni kati hweti tinharu a hweti ja ya umune ja podi ususa mihambu ya kona mas naonga sichikela ka hweti ya umune wa gama amahluka ya kona e leji hi zona hi xaxametela ku a varimi va hina va swi kota ku va byala va kota ku bindzula hi ta kota ku zama ku a ku hungula a nguva leyi taku ya xihala yi wulawulaku ngopfu
0: hi mungile hi lawo matshangu murhandzi wa murimi murhandzi wa mungiseti u fanele ku tilungisela kasi wa wuyelwa u fanele ku rilela lomu micongweni lomu mikoveni kasi wa byala timbewu leti ti hakisaku a ku tshoveliwa kambe wena u tshamaku ka mandhawu lomu a tivhula tisukaku tikala wa ku ciwa ku byala timbewu leti ta ku sihalala a xihala wa nyamukha longoloko u vimangeni ka mina Armindo Masingi ka michini ku vi na Mashado Junior Humbergena kare mina vilela mixo yinene salani.
3: Gichile Murimi
4: akusukela muvulu kala wa zihlanu
3: mabulu hita urimi ufui zvimwe ni magela manene. Gichile Murimi
0: 5:40 zvaini kama hungu hichindawo.
5: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.
0: Mangwana nyiva porkirivo radio Msambiki masoko kunerino zuva ro nyamasa zuro nyike Msambiki ye cherke jira zuva ro va jijisi o ngomsoro o masoko. Dishiti pa dishitro murumbene kwakava kushulawa mumwe mujijisi masoko nyamasa romnyara mwangu nina Armindo Masingi rufina mundau ari kumchinjombe but noti mashirenyi kunjira jakanaka mu provinsi yo Inyambane ngo mu district ro murumbene mumwe mujijisi waurahwa ngokumbire ko viki achitonywa humbava womombe soko iri tinozorerebesa mbaimbai pano zvino izvi ngati irevenyi kuti vajijisi vomu provinsi yo Inyambane ngo vari kuwanika vachiprorojihwa ngokuspira kwavo mukati mobasa ravo rokujijisa kuprorojira uku kuri kuuza ngokuna izvi ra vamambo voino provinsi yo Inyambane va Francisco Pagula va Francisco Pagula vaizvi vereketa kuna madikoni osposa chino mu district ro Masinga mukati mokucherekejera zuva rovajijisi 12 Outubro kwapi vanyengeja vashiti vanozviziva kuti schedule nozvipingo zviriyo zvichidikana kuti zvikirijwe va Pagula vagondesavo kuti humambo unozotsvaka mazano kuti kukirijwe zvipingozvo zvinobvira kuna kuripihwa kumarejo horas extraordinarias assistencia medica e medicamentosa na kulimare inofambirana nojoku tenga mshonga kuti kuzorapwe ndenda chokusiyana siyana jinonyanya akubata va GGC chimwene chachirwanika achishi gondeswa mba Francisco Pagura nchokuti mare yo kuita nchaumba iyo hukama kana no GGC ngoya inozo wanika ishikasikiswa kubudiswa ngodi viro va GGC vashibuya kuna shitapira mazo choradi Msambiki vareva kuti ivona avazodi kuhulira sure mukati mobasa ravo roku GGC kunyangwe hazo schedule pamwe pono spingo vanonyanya kuwanana nazvo ngopa kuspira kwavo mukati mobasa roku GGC variyo vakawanika vashashira madikiniso ngati zwenye mazwi avo
6: Emina Jose Carmen Yamela
7: Jose kuti zisa kwino ngana ulangiwile lachikari kava nyenge vagonzisi vahlawula wena
6: Zitizwa nazimu nilwea ngati dedikara nzire kwenye sidi. Nauso kumu mugunzi isi mashitambe kwa tamu nilwea alwa kupara ubenga edukasao.
7: Aku langi waloko vinga kamusala kuini kawena. Vinga kamusala ku uanzutini watama nuka nivi kamusala ini.
6: Pra mina vinga kamusala ku nzilwa kada vez mais para ku zi meliorara ku nzalaha nzinga rekonyesiri wanyamuki. Zisignifikara ku tamben zi inspirar a vangana com ele, e mais a unene para a educação. para com a aprendizagem ver cada vez mais lei e a qualidade.
8: Mina Lúcia Mateus Kis. Tu olha já com zobonga cambe, porque leva vai ir uma gokumaha. Ele é gente que gosta de colher, com a formação do professor. Para nos contar com aplicar a lomunze terra cacon.
0: Vá, mwekova jijisi, vakaonika, vashipu, amadikiniso, shposa chino, mukati moku cheregejewa, ko zuva aravo 12 di outubro dia do professor Moçambicano. Tareva pa msoro masoko kuti mu district ro Morumbene mumwe mujibaba nari mujijisi waulwa hwa ngokumphire kufiki izwaro ashtonywa umbava zvaitika ngokumphire kufiki kwape mujijisi mu district ro Mashishi wakaenda pa Morumbene ngopa ndaraunda iyo Malaya kakwenda koba mombe chusuku. Vopa mtundu na vazwa kuti chirio chikaba kufamba kushone vakabuda. Nukubuda kwavo iwona vakenda kumuwana mujijisi uwari. Kakumbata kakumtaka mpela oruza home. Apo wari kushitongela ntango ngopa chavo voga. Soko ili rakashata. Rapua kuna mabasa uradi Msambiki mpa aderto ufumane. Na kuri mtakura izwe pa kumando provinciali wa PRM kwa pivona. Vareva kuti azidika ni kutibungano ripindirire. Rishizi tongi lango pacharo roga ntango. Vonanyi mundu waluza home na kuri mjijisi.
9: Há sempre instituições que administram a justiça e estas estão prontas para poder lidar com questões criminais.
0: Aderto ofumane wopa kumando provinciali wa PRM ashibuya ango jokura wako mumwe mujijisi mudistritu wa Morumbene ashitonywa kuba mombe pantarunda iyo Malaya. Mukati molino gole pantarunda iware kwa muntu ospire ashiulahwa. Ukutanga wakaulahwa na kuli mjaha ashitonywa kuba hukum. Wakava kushitanga shposa chino. Msongano wako jijisana, ngojo kuziva kubata basa, karano kubesera vamweni, kushinga vete huimare iriese. Tirubu yango voluntariado, ipedopo zana roma jahano mapundia, aruku vango kunama distritu esepo provincia, yo inyambani kwa penozo wanika ashira, zijijo izware, mukati mumazua maro ungumuna. Iuzivi unofambirana nukuziva kuita basa iriese, ushinga vete kuashira kana kupochera mare iriese. Soko iri rakavarishire kwa kuna basa oradi Msambiki mba Leonardo Basanyane na kure mtunga miriri bauharo joma jaha mabasa pamwepo numtambo joku wangisa mviri. Kwape va Leonardo Basanyane vareva kuti mazwano kuno nyanya kuvonika kuti majaha kunja hako kubese jiravea varukuwa nikamukati mozipingo zoku siyana siyana vano gumepo visa rato rato perapo kakwenda kudira mujiredi sosia shkunja kukubesera vantuo varikwanika mukushupika. Izwaro azvidikani kuti zvipindirire zvishoneka ngaudaroko kuri kutevedzwa musongano uware.
10: Lezvizvi rinzela kuku majaya hina ni vanhanyana vatasukhela na vazvitiva zvako akuvhuna mumwe nemumwanyane zvachukwata hezvona zvitovhuna akukula primary kalumu vahanya kukona majaya hina kungala mabairo avona olumi madishiriri avona vasukhela na vazvitiva zvako akuvhuna chilu chalisima ele chifana kuchimaha akuhanyeni ka hina kuvhuna makadzi wa hina luangala kusuhana hambi hilwe himuona kula ndleleni na lava kuvhuniwa hina.
0: Iyi musongano warikwanika ushiitiswa ngopa kubatsana no mudoni washitenderano anozo SOS. Mutakura izwi upa SOS va Rafael Manganyeras. Vareva kuti ivona varikwanika vachibudirira mukati mobasa irwalero kusosera majano mapundia kuti mangwanepo zuva vazozvisive kuzviitira mabasa ngopa chao voga.
11: Amakungu ya hina ne Direção Provincial da Juventude de Esporte eku ihlomisa ama jovem e consciência lá o voluntariado. Então é que a majove lá e terá que na ONU com a comunidade. Mas tive achar que na ONU mani responsabilidade pingo o que desenvolver a comunidade lomo o ONU vai anhacacó. É por isso que lá no maciculo, cinco maciculo, praticamente são quatro maciculo, enquanto vai empoderar e vai chomissa e uma timba e uma capacidade para colocar aquela a comunidade de Avon, vascota a continuar a desenvolver a comunidade de Avon. Banga pimisa com a mchumule isso para o papai, ou para o chefe de quarteirão, ou estruturas comunitárias. Vascota com Avon, vamos jovem, va ni responsabilidade ampingu wa ku desenvolver a comunidade dza vona na vanga nyimeli ku ganya qualquer coisa va yencha leswi hi mbilu ya vona hinkwayo porque loko a comunidade desenvolver ima jovem na wona ma desenvolver aka ima família na wona ma desenvolver ako mahlukaka
0: itusu radio msambiki takava tshibatira mazwi o mskane nomjaha va varikwanika mukati mukwashira uzivi uwale ojo voluntariado
12: Leonel Masi ni titwa kahle hikuva vanyingi va swinaveleke va vavelila kambe mini veli mukhetiwi kola ni ta kota ku funda ni tlhela ni fundisa lava n'wanyani
13: voluntariado wa tana wu yimaha ni u ta ni wula ku sangula leswi va nga wuhlawula
12: ni ta na ni yimaha na ni nga pertenseri nenyun clubi manxi na ni hambela leswi swa ku tsakisa a moya wa mini ni ku pfuna van'wanyani lava va nga enkarhini wa ku lava ku pfuneka
14: Felipe Agostinho. Nyo hebula kukeni pra nyi transformari li tiko langu ne. Nyi transformari nyambani kumaneka na kudandra. Etu dijove netu isi maneki na itali do kudivisi nyakuseli nyakudahe. Enta unjimi divisi. Enta maneka na nahiri atento avu nyamitumu.
13: Vangu regera kumahungu nyakutume usivirele kuhakiso. Ungusitake?
14: Ungusitake.
0: Mazwi o vamwe majaha nomapundi arikwanika mukati mokusosehwa chungu pazuva ruzuro oshiposa vapurukiri voradio musambiki nosoko rinoti taguma kumbiri kwamazinji onyamasi kwaparunguta pomasa kwaverengwandini ari mindu masinge rufina muda wenga kumuchinjombe tinoti mangwana nyaka nekusisa zvikuru kwazvo
5: provinsi yo inyambane nemasoko ayo
0: singora zvine 50 minutu zvaini kama timu yasiku
15: Matimu ya siku.
16: 13 ka outubro, isiku ga mutire wa lomotikwini ga Mosambiki. Musangula matimu ya siku malomantlini kamina Ameriko Mokumba. Rufina mundau ika u basopi gamichini. Kuve hi 13 ka outubro wa lembe ga 1976 amurangelo wa tiku ga Mosambiki ni bantla ga Frelimo Samora Machele. Angave a tlhangana ni va operario va lomutikwini ga Mosambiki ka mutlhangano swi tele leswi va nga ve va swi bula matshamela ya tiko hi lomu ka timali mahanyela ya xitshungu wu patsanyisi ga vatirhi maringano ku ve va yengetela a ku maha a ntirho wo onekela kasi ku ve va hlukisa a tiko kameni atiku jinga ha lomu mandleni ka mukoloni a Frente de Libertação de Moçambique yona yinga kucha a vatirhi leswaku loko wa tiku ga ha hi lomu mandleni ka maputukezi a mutirhi a wa ta ha xaniseka a independência hi yona yi maheleku leswaku a vatirhi va kuma ku patsana va landza a ndlela yin'we aka mutlhangano wa wuntlhanu nharhu wa Comité Central ya Frelimo ku va ku vuliwa hi to tala nhlokomhaka yin'we ya kona ku wa hi mahanyela ya xitshungu Samora Machel hi yena a nga tlhangana ni vakombekisi va vatirhi hi 3 ka outubro wa lembe ga 1976 laha va nga boha ku va fanele ku ve ku humbiwa a tlhangano wa vatirhi ku humbilwi a swikwata laha swi nga maha a ntirho wa khekhi kala ku ya humbiwa a OTM hi lembe ka 1983 basi muyingiseti ka matimu ya siku ga nyamuntlha hi ti 13 ka outubro isiku ga mutirhi wa lomutikweni ga Mosambiki a matimu ma ve lomandleni ka mina Ameriko Mokumba Rufina Mundau i ve ka ubasopi ga michini
15: muzwile a matimu ya siku

0: gichile mungiseto kuranza ka hoya hoya kama hungu ya mishula radio Mozambique ato lukulu ngelo siku gamu gonzi si ya mrangilu wa tiku Daniel Chapu ya nalwe ya kilangela kontiru mahe waku hiva gonzi si ato lukusangulele ya ubufisi si gawa kutingetela wa voluntari lumuka dorupaga inyambani lumuka provinsi ya inyambani kasimuma chikaratu chaku awanyamichiri wa hakwelela tintambu nduku wakumeka na wakari ba hofomolela a timbita leta kufumeta a gizi leswi zwi zwona zwi kumeka ku na tlhelisela ndzhaku wa ntirho wa wangela tika u phakela ka gizi ka provinsia nhlokomhaka ta mahungu ta ku na humalomangeni ka Orasio Romão Luiz Beto xaka wonele ka michini kala lukuluku mahungu ya mixula radio Mozambique ya murangeli wa tiku Daniel Chapu yena loyi ya kumeka ku na kari a kangela ntirho wa waku hi vagonzi si lomuka kukumeka na wakari vachikwatisa litana kunita gonzo Daniel Chapu wakara wulawula hikwalaho ka kulungeli tolo ka dosi ka utubru siku ga mugonzi si ximuchatu kana ga Mozambique kuhundza munhu wa 15 malembe na kumbilo ya nhlangano wa vagonzi si ONP murhangeri wa tiko wa amukela xikwata xa vagonzi si xinga xa mulosa hikwalaho ka kuhundza ka siku yin'we ga vagonzi si ku losiwa loko ku kumahekile ya tsindza wa tiko wa ka Maputsu loko wulawula hi vagonzi si ali yini na ku lori murhangeli wa xikola xa Hombe Universidad Eduardo Mongane Manuel Guilherme Junior Avelino Anton
1: amurangeli wa chikola cha kugonisa mabuku ya kueta chandu malo mkaa ya Mozambique ulolo hei Universidade Eduardo Mongane ibela mangi ya vokli wa gonzi si walo mkaa ya Mozambique hitiru wa mahako laka kugonisa vanana lava manzi kuwa siku watanga komatiku Manuel Guilherme ali lisi ni ku nyamwaka kariku kali wangovu hikutiva kavanana lava gonza kulu mshkoli ni ngovu lezwa fumu yena amaonela ya kule yaku vatira vagonzisi hambilo kukukiela chingwani ni chingwani katiru wadri ava kileli nzaku Manuel Guilherme akombele kukuweni kutinyiketela ka vokli vagonzisi, zhigonzani ni vatrali hambi ni varangeli vazhikola kasi ku vokli vananda vagonza kushikola vativa kufana maringani yaku amanzi kuwasi ku atiku ga Mozambique gilu mkamanga ya vanhu lava tivaku Manuel Guilherme asili magezu lawa kufambeni ka pfumba nga gimaha ku ya vhuxela xikola lexi nga gonza kona na hi n'wanana amachichi
0: aka hun'wini ke ina ku lori Danielson Nyakhula a vagonzisi va hundzile ku yini a suka vona
2: avagonzisi ka hun'wini hi vona va kombelaku ku ka mfumo a ku xikwatisela ka matirhela lomu xikoleni lava va wulawula a mufulu lowu la ka wukulungeli a siku ka vagonzisi
3: Raymond Cornel mugonzisa yaloo muhabata basa mugonzisi hi yekhe loyi a gonzisa ku mungana a gonzisa ku mahanyela a gonzisa ku maulawulela a gonzisa ku matshamela a mungana yena nga mugonzisi hi siku ka yena
2: a murhangeli wa vagonzisi lomu ka hun'wini Pauline Shasha. Awulile ku vanyimela ku ka masiku lama taku kumeka ku chikwatisa a matirhela lomu xikoleni.
4: Construir nova sala significa criar melhores soluções para os alunos e para os professores.
2: A secretária permanente wa lomu ka hun'wini Akima Mafuyani awulile ku a mfumo wa swi tiva swikarhato swikumeka ku swi kuma vagonzisi hikwalaho wa ha ta simama wulwa kasi ku chikwatisa a matirhela kusukela ka hun'wini hungu leyi yi rhumeliwa mina Danielson Nyakhula
0: amitirho ya ta gonzo lomu dorobeni ka inyambani hi yona yi tlangelaku a ntirho wumahe waku hi vagonzisi lomu ka ku chikwatisa a mitirho ya ta gonzo kasi ku swi vanana swi tiva ku tsala hambini ku lera murhangeli wa mitirho ya ta gonzo lomu ka tixiritu ya inyambani Alberto Makamu hi yena loyi a nga vula leswaku a vagonzisi va ti tsitsirita ku fambeni ka malembenyana loyi kumesa kasi ku va swigonzani swi kumekana swi karhi swi pasa hi ku tiva Makamu wa hlamusela leswaku hi xifananiso mihandzu yi nga va yi kumiwa ka xigava xa vumbirhi xa lembe hi leyi ya ku tsakisa kutani ya manyawu hi ku mahaloko wa kumekana a karhi a va qhiwula vagonzisi munyiko wa hina wahungu hi yana loyi a vulaku swaku matirhela hambileswi ma nonohakunyana kutsongwani ka vagonzisi vona a va kumeka na va karhi va tsika a ku tirha hi nongametho ni swinene kasi ku va swi vanana zvipasa kwadzi
5: hafela kukuma vadokodela hafela kukuma mapoisa hafela kukuma vanhu vohle lava kutiva vakurangela amandawu ya manene mazvizviri zvokhelezwe na zvirangiliwa hi mugonzisi loyi agonzisako avanana avagonzisa hi uchokwana
0: Albert Makamu murangeli wemitiro ya tagonzo lomudhorobheni ga Nyambani. Mahungu ya mishu laha radio Musambiki mishu ya wazibili vahanyi va malaya district ya Murumbeni lomuka province ya Inyambane vona vanga va vadaya anu na munwe kuva mulumbeta ku a yivile a homu achiswatule chionekila kumbeleni ka viki laha lwe anga dawa mugonzisi alumbeta ku a kumekele aya yiva a homu ka chibala cha mumfuyi lezvino usiku a vahanyi va tsumbulile aku mugonsuloi ai va homu vayo kumakana vakari va mulandzelela kala va mukuma hikwalaka ku va kwatile nguvu avaha mhangi zvinwana kutswa ku va va tirisa mandla ka susha a mhakalei va kumekana vakari va mubuhelela va mubungutela kumekana vakari a luza a utomi a munyiki wa mahungu a ka usigama phoisa lomu Inyambana Dirt of Man yena loyi a swara ku wa mhaka leyi ya ku vanhu va xuxa a timhaka hi ku tirhisa a ntamu ku khamisela ka yena a vahanyi va provincia a ku loko va tirhisa a mkhulu ya ku sa kuna neti ndhawu leti vekiseliwa ku ta vuxuxisi kasi ku xuxa timhaka kutswa ku va va tirhisa ntamu vanhu yena wa kombela a ku loko swi kona swo karhi a timhaka ti yisiwa emaphoyiseni kasi ku ti fambisiwa ka mitirho ya ta vuxuxisi marungana ku va ti lamuliwa kutswa ku va ku tirhisiwa a ntamu lomu Inyambane ka sima machikarato cha ku vanyamijiri va kumekana vakari va ya hawulela a tintambu hambu a ku va va hawulela a michini leya ku kufumeta gezi eteriliwa hungu na hi Friday Masitela
6: kunene lomu ka provinsia ya Inyambane a ku onhetelwa ka mipete ku nga michini leyi yi khulukethelaku a magezi ka tindhawu ta ku hambanahambana swi vanga ku a mingangu yinyingi ka madistritu ya provinsia yi nga kumi a magezi a handle ka mingangu yinyingi tshamaku yi nga na magezi a mitirho ya mfumo ya vanhu ni zvin'wana zvitshangu swi nga na magezi kwalaha ka ku onhetelwa ka michini leyi a xikarati leyi xivangile ku a koponi ya EDM yi luza a mali ya ku yenela a 25 milioni wa medical a murangeli wa EDM lomu Inyambane Theocleti huu wa kombekisa ku karateka hi kwalaha ka xanisa leyi yi mahiwa ku hi vanyamijiri na wula leswaku loko ku wanga hi ku onhetelwa ka mipete lomu ka province Inyambane vanhu vanyingi mingangu yinyingi na hini magezi makuno yena kambe iula leswaku hikwalaha ka xikarati lexi a koponi yi tlhelela yi teka mali yi lunghisisa a mipete leyi a vanyamijiri va nga gohetela va suselela tisimbi va ya va ya xavisa
0: hi ta kuma leki girana kuni wu vuvisisi ga va ku cinketela vavoluntari lomu Inyambane ateriwa hungu na Armindo Masingi
7: kuve kusangula kamishu ya muvhulu ya loyi a dropeni ga Inyambane a zvigonzo zvimahelwako ka kusuhani ka zana ga majaha ni vanhwana vakuta hika madistrito wonke ya provinsi ya Inyambane hikwalaka zvigonzo leswi zva ku mahamitiri na ku nga rindzeliwi a ku vuyelwa kutani miholo a murangele wa juventud emprego de portos lomu a Inyambane Leonardo Basanyane itengalo itsimatsima a zvigonzo leswi a ku vhula wongo nga vanhu vaswa ku va tiva a ku siza a vamakabyi lava kumanaku ni zvikarato hambeni kuti mahela a wutomi gabye ku leswi swi vonekaku masikwana lawa hileswaku loko yini uchukari chihumelelaku chilavaku a ku vhuneteliwa hi munhu mun'wana a vanhu vaswa va lomuka ku lava ku suselela mifoto hi ndzhaku va chela lomuka maredi socials leswo a hi zvau munhu loko a wulile Leonardo Basanyane
8: va ta suku helaha na va zvi tiva zvako a ku vhuna mungana echili socialisima ku hundza a ku kuma mali ele chifana ku chimaha ku hanyeni ka hina
7: hi tlhelo ga SOS mundoni wa mfumo baba Rafael Manganyela jatingalo itsimatsima zvigonzo leswi a ku vhula wongo ga vanhu vaswa ku na vona va zvitiva kuti mahela a michumula hileko.
9: Mas tiva shaku na oni mani responsabilidade ompingu wa ku desenvolver ama comunidade lomu oni va hanya kako. Na vanga nyimele ku ganya kwalker koza va yencha leswi himbilu ya vona hinkwayo.
7: Hina radio Msambiki hivi bula ni mvangwe ka majahalawa lava va sileko akubonga ka fumu yungana va hlawuliwile ka sikumeka lomu ka swigondzo leswi swa voluntariado.
10: Leonel Masi, kola ni ta kota ku funda ni tlhela ni fundisa lava n'wanyani.
11: Philippe Agostinho, nyo hebula para ni transforma rili tiko langu ne maneka na heri atento a vunyamithumu.
7: Magezu ya vanhu vaswa lomu a dropeni ka Nyambani va kumaka swigondzo swingetano hi ta ku tiva kuma michumu kutani mitirho na va nga rindzeli ku vuyelwa.
0: Basi mungiseto ku rhandzeka mahungu ya mixuma nyima laha hi bungile kuma ku fikelela letindlela letinene loko swi kotekile vulambi Luis Bati xitangaveka wone le ka michini Horacio Romão yena nga ta maamba ngicile.
12: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: ngilusile murenza mukisethi kale kisiku kanye muhla wasibili kodwa tolwethu wasibili wasibili hila hakasi hiku chiketsela longolo kwa tapafambela lo mustratwini murambi wa hina ni chikel na hulola kuhaba badi kutusano matzimbi wa kutuhela ka departamento ya takuona hita mafamela maneni lo mustratwini na hakumando provinciala per riem badi kutusano hoya hoya
1: hoya hoya gichile bongile kukhela hinyi kwa mole lo kasiku hita kumbushata himintiru ngawula ku mintirho ya hina manje mintirho ya hina ku mintirho ya vachembeni leyi hi kumeka kona hi tlhangane nayo
0: hi swona
1: hi khunguvanyakanyana hi ku tlhangana ni timhangu timbirhi na hi karhi hi hlola vhiki ga dosh ku ya ka 8 ka n'hweti leyi ya October loko hi cuka hi tlhangane ni timhangu timbirhi laha ku nga ni ku fana hi timbirhi kambe ta vhiki ga kumbela timhangu leti ti luzisile mihefemulo yimbirhi ku kumeka ku hambana hi mune kusa loko hi cuka avuga kumbela kwa hini muni wa vanhu va nga luzile mihefemulo hi tlhelo ka ku hohomokela ka mimovha hi vula leswaku ku hohomokela a movha wun'we hohomokelela ka uchukwana a timhangu hi vulavulaka hi tona matrol parlamento ku nga ku chayisiwa ka vanhu na tikarhi ti mahekile a ya ku sungula yi mahekile laha ya kusuhani ni xikolweni xa epese xa le hungwana istrada national hi vulavula hi ka masingi a ya vumbirhi yi mahekile aka vilakulu laha ka strada national 240 kusuhani ni le bazarini ka le ka feketi hi leti timhangu hi nga tlhangana nato kambe loko hi karhi hi cuka swigelo hi kuma leswaku laha ka swigelo leswi ku xungetwa a ku tlhatuka ka xitarato na nga cukangi malungelo a nga ma travesia dupeyao na swi karhi swi patsana ni ku tsutsumisiwa ka mimovha a nga velocidad excessiva hi leti hi tlhanganeleku nato hi tlhelo ka swikarato swa xitarato vhiki leki
0: loko hi cuka vhiki leki yani wa vulavula le ka feketi legi kambe feketi tlhela wuye notani hi leyi ya kumbela ka vhiki leki yani yi tlhela ku yi nghena ni ka mastatistika ya vhiki leki
1: feketi hi vulavulaku hi yena hi lebyaku a vhiki ngambela a wa kumeka ka swigelo swa final decimal
0: hi swona
1: makusi lebyi nghenele ka mastatistika ya vhiki hi yele ya yin'we mhangu hi vulavulaku hi yona
0: maku a kumbela ka vhiki ka legi
1: hinaka kona yi fambile khwatsi a hezo nge tlhanganele ni swikarato swa switarato hi mhaka leyi hi kumeka ku na hi karhi hi simama ku tata ku bonga kambe ku ni mintirho ya gondziselelo hi yimahaku vhiki leki hi maheli 5 ya mapalestra kasi a ka wona mapalestra lawa ma gondzisile a ku ringana a 8,915 wa lava ku famba hi mikondzo wu gondzisiwa a 4,867 wa swigondzani lomu swikolweni kambe vachembeli va gondzile na nhlayo ya 5,105 hi karhi hi simamani ku nyika gondziselelo ka vafambisi va swithuthuthu laha a ka vhiki leki hi nyikileko a gondziselelo ka nhlayo yi ringanaku a 7,250 a vakhileli va mimovha va nga vapasajeri va ku tsalangana hi nyikile gondziselelo ka 10,950 ekasi a vavhuneteli va mimovha ya kekeke hi nge va cobrador hi ve ni ku nyika gondziselelo ka nhlayo yi ringanaku a 1,000 lomu bazarini ha simama hi mahantirho laha a ka vhiki leki ku gondzisile ku ringana a 234 wa vaxavisi ni vaxavi lomu mabazarini
0: makunu leswi swi kombaka leswaku a tirhi wu karhi wu famba khwatsi lomu swikolweni a gondzisele leyi ya ha simamisa ni kutani maha kaketelenyana muona tin'wana
1: kota ndzi nga wula laha ku hlayeni ka mihandzu leyi a ku vhiki leki gondzisile 4,867 wa swigondzana hi ntirho wu kumekaka na wa hakari wu simama wu mahiwa lomu swikolweni hi ku yini lomu swikolweni loko hi cuka kusukela muvhulu ka lawa zihlanu a switarato swa hina tindlela ta hina ti tele hi vana na va xikola makunu wa khola swaku vanana lava va swi lava ku tiva cokarhi ka leti fambelanaku ni mafambela lomu switaratweni
0: hi swona lomu xikarhi ka ta ku popola matsutsumela a manwela ya byala kumpheleni ka vhiki leswi nghenaka lomu ximun'wini a vachembeli va ta na va kukhwa vozwa ku lava ku titimeta mikolo hangi ka ku tirhisa mati va tirhisa mabyala
1: hi ta rhanga hi ku vulavula hi timhaka ta ku tsutsumisa mimovha kota loko hi cuka mihandzu ta kumeka na tikarhi ti hi vangela swikarato hi maheli ku ringana 24 wa mitirho hi secha a 244 wa mimovha a 79 va kumiwile na va karhi va tsutsumisa mimovha va khatisiwa kambe wa kombela leswaku manziku hi mahali swi na ho vulavula hi mun'we hi mahali swi na hi nga vulavula hi munhu wa kona a tsutsumisile mimovha hikuva swigondzo leswi swi kona le xikola tikondzosaka hi ta nghena ka byala hi maheli 20 wa mintirho ya ku secha lomu provincia hi secha stende yin'we wa mimovha 5 wa vanhu va kumile na va popiwile kambe lava tsayisile va kha va suseriwa makarta hi ku ve va kumeka na va karhi va popiwile chekaratu chana chona uchukumeka kuna hekare hikangana na chusiku nisiku.
0: Mm-hmm. Badi Christiano, la kasi kuklamusa, kwa nyingi la watu kwa vatikalo, kwa mina wanzi tekele kati chipasa na chame juu chembele chono, hikuni kupupu wango fanzi nga pupu wanga. Hii hitzengu wakupupiwa, wadzuala lumirini amuchembele, atekele wako chipasa na chame juu chembele chono.
1: Acha kusungula. Vakona lava betelo wakuni ntsengo wa utsongwana hi vula wola hela vavongoma ha antiro hi karta yenhle munhu zwitwa zwa ku tirwa mina loko ndzi ku ndzi ya tirweni hi le zwa ku ndzi zwili ndzi tholiwa hi ku karta hi vula lava va ma services public va va professional vanga va kekeke vanwanani va ya mitirweni va hi ntiro wa motorist lavo va betelo hambe ko wa 0.01 a hi laveke ku yikumeka makuno vakona lava ya va vanga lomuka ka ku tifambela ku fambela zwa vona
0: Vamo muyeji lawo.
1: Ehe, ulungwa kufambisa zwako. Va nyikwa nyana kutsongwana hiku yini hiku alakanya ku khwetola, hiku yisuka vagonzisa. Akholwa ku vangwana vakhomile nyana kopo. Masikota vanga vagonzisa kambe vazvitiva kuno mpoti hikulisa mpimo. Ntawu lawo yiko na nyana kutsongwana tolerance. Masibasha kala uhimfambise wa move, ufambela na kuni kutira hekarta. Eh, ungakhomi kopo.
0: Mhm.
1: Eh, kukona kubetelwa na totally dad.
0: Sezwona. Hezo, na chikela magumu, chikona nzila wakuchi kinyati sakambila hika nguina. Alibande, ichumule chinga vikuwa lumove niku chitirisiwa.
1: Hezo.
0: Zitza lulu mkati kodi, ima lumone hiu kodi unga buhanga bandi.
1: Akukala unga buhanga bandi. Niku kala unga rambangi pasajero abo habandi. Hekujokile zuyela wana mchembe.
0: Hizo.
1: Iki nyentu metikash. Maji himali yako wanapodi kumeka hii tongwa. Maji hile nzako, kuni chita nzako.
0: Uh-huh.
1: Inga pena asesore. Lezu hula kukuhambilo kuhu. Tzari waki nyentu metikash. Uya usike nga upo isu ya riha. Ufaneli kuteka resibu. Uya kuhuya inatru. Kasile niya uya saina ku mzita tamati huetiti naru na zinga famisi mofu. Hiku yiniku ipena. Ifamela la kuni pena asesori.
0: Mm-hmm.
1: Vanyingi vatolola kutsa asijanze tsali uli multa.
0: Mhm.
1: Mm-hmm. Zvikona zvili zvezvo zvibetele kako kunga zvima. Zvifana ni godzwala leke hula hula ko hegona.
0: Mm-hmm.
1: Zvativaka kuri ku khoma unwa dzwala utakuyini utamahati mhango. Makondo ku utsariwa multa wa dzwala tengo ya riha ukhawe ya sinara dependent kuna ni 3 zvimaze kuna ni unwana. Uya ku ya tsama nunga fambisi movha. Hiya kambe ka kufana ni mulawa wako nyima la chikari karuwa abula. Vaka hena hatole wala nguvu kukula shwako. Munga nyimi la shikaru mchisawani, munga nyimi la shikaru ubola, mm-hmm. uvala shitaratu. Yini pena asesori. Ahi 3,000 basi multi. Utakuma 3,000 kambi hinzako. Ufanele kukhela. Uta tendera timakataka. Uya tsama. Shunga tatakisi. Hewa ula ula hila wako ya tiru ini hikarti. Mm-hmm. Makulu kuzu tsama 3,000 nunga famisi mofu. Ahi wena wachutu shaniseka. Lava vata kuhinzako kawa wena ingangamu lekahe. Mm-hmm. Ita shaniseka.
0: Makulu kawa na muranzo mungi seti. Utalovela ku akukoka alibandi. Au kumi. Loko wana poisa. Nzwa tukili nzi bongeli sana ni mungu mchimbele. Wachi bomba cha hombe. Zwa hili saku nzwa hili kama kutu. Hachikila laka poshu di fiskalizasao.
1: Uh-huh.
0: Akoka libanda. Ai tamela. Anga kumi nzuki. Hesa. Lezu ui tamela ako.
1: E ufari sama poisa.
0: Tiwo nileni. Zula hili zunga salako kale chikati.
1: Zula hili zunga salako hilo mga chikati cha kuhisa. Loko hikari hingana ka chikati cha kuhisa amova hi munhu manje u hanya kwa hi munhu una ni mati makula kutola vala nguvu kuchuka leswaku mova mina una ni mati hiku yini kulu kunga hina mati uta hakla uhisa loko u hakla uhisa wa goha zwilo zwo tala hi ya chuka ka maroda xitaratu zwa hina tshama na zwi hisa hiku yini hiku zwilo muka munhu makuno aroda na gona i brush ganyeka nyana chikati cha kuhisa nginga zvikoti kuyine akuma hakwatsi mitoro ya gona loko la ku travara makesera ma travao makumana ni ku hisa loko u hwela ku kuma riya sound off makuzwa lisima ko ka zvikati leswi kha ku mhaka ya hombe hungula ku tsutsuma hika zwili zwinyingi la zwila ka ku hungula ku tsutsuma hiku yini ku wa u kota ku controla ra mof loko zwili zwila ku maheka zwa maheka maji hi mahekela ga impact ya chukwana i wala ku kombela ka hina wa ku famba hi mikonzo ku karina u famba la haruwe uchuka la stratwini wona mova huku hunza ungatekele kungena la stratwini kunwani sikama khata he wungu imbiri na kula ko vini certeza ku i iko na segurance ya kunzi famba la stratwini ama khatukela hinga ta karala he kuula akuchuka ne makhelo walk ukhelo chuka kambu tatisa u zwona zwaku zwitsamisekile u guma u khatuka loko malungelo ma hekona ikombela kambe ku khela he huhuela la timhakata ku nyima la stratwini ba motorista Ava motorista wa hina hiunye gaona lava kekeko loko awona passageiro anyi makwala xitaratweni kamba ngale ku chuka leswaku kona lenza ku kamina hiwa he malungela hichi zwitaratwa hina zwihlongile ha zwitiyo na zwihlongile loko ku nyima na xitaratweni lava ta ku hindzaku tenge vata nyima mbeta zwo khele zwo mahako a zwitsakise wa kombela va chembeni aku loko uya tirweni ka u chembeni u zwitwa zwa ku ndzile tirweni ndzile ku hanyiseni ka utomi hina u vakhileli wa mimovha a hi tshikeni ku tifinara hi vhumela ku manyiwa hi vhumela ku nghena na hi tele lo movheni hi ku hi ku hi jahile a ku jaha phindzula le kaya
0: ivan ndibongile kusale magezo ya bava dikusana matsimbe laha wa kuta husikeni ka maphoyisa ka department ya ta kona hi ta mafambelo manelo muswitarateni na sile ku swilayelo laha zwa ku hi pona hu tlheleleni ka zwindzombonya swi nga tshukaka swi humelela hi ku munhu u no longa ku ya mahamhangu kani leswi hi ku kala hi nga landzisi timfanelo laha xikarhi ka movha leswi va hi kumana ni timhangu ndzi tolovela ku vona leswi bya swihahampfhuka timhangu leto va le ganunu a xihahampfhuka a xi virhandzi xi thutumuka xitawa swi kona swo karhi swi nga kala ku hluliwa nawu wa hi laha hasi ganunu makunu na hi nawu lomu movheni a kusuka ka hina hi fanele ku hlola ku a movha wu tshamisile kwini kasi nga kumani ni zwikarato

0: Toma que te dou, Carlos Mocones aí da Enxongo. Karatuka se himanika ko matsukani nga ko kodzuku minye zanrma ye nga ko ambanisi zinzi mugu no kene kia lukume zmeni etu vi tomba simbi nga zi dei sharesh. Ina kuvere zagambi kwa yuvini kika tskanga hinga bahikane di ku hipwa mu tangeli wal tigula musambike kuyo oyu gal tigula muhunu. Ndrane hikatana anamanika ko nakutangeya yipitsa nga kutulwe tsangano kutsangano ugasi kutsima-tsima wona maneka ko vana kukombisana mbari kubudwa ava kuwasi le akudzindziya nyakwera ni kamwe ni uvikeli nyasitukamedzo ya kusimodzi nyatumbunuko chikatimwe iyo muhunu kumanika ko narutsiku lomwe dulile kamwe nyakodzi maneka kuna kuhingikedzwa kavunya sigaradzi ista ko sina kuyadwa kusimodzi nyatumbunuko kumakira luya yakanga yolowedzo ya uwa yikati ketu awe na manika kwa hii na kuyinga mitzini maputwini ndranika mwinyoko zuma nika hii na kupa kwa isi na manika kusina kuungelelewa ndranika utangani yoyo hii na kupa kwa etelu malitu ya mutangilo waliti ula Musambiki Daniel Chapo ndranika mwinyo hii konferensia utangani yoyo konferensia internasional nya kuwanele isi motisesi kuyemo ya mayiku ya Afrika DJ Ardilish.
1: A embaixada da construção juvenil.
0: Uma cerveja, um bloco.
1: Cada vez que você bebe 3, 100, podia comprar 5 blocos, bairro.

0: ajuda técnica.
1: Ntumba
2: nganyuli ya
1: nganyone kusela suro
3: mapemu yango
2: exactly.

wote kala kumwana kuli wapa paina ni mali ya inyingi ichula nilisimu sa nukwa famba langele waku ewe na udefu ninge ewe na udefu ninge ewe na udefu ninge eba wa hadefo yoku yu ngengengenge miku ngerr siyati pondu talendo baka kakulu hoko hoko.

olu karala kusinyu siyoni nenu rongo kiku Pila pila ni usiku lo mchilumbu niseba kulumela vanu Anza ulu lo kuwaya kamu siyoni nisatu wa wena mtale Bebo na wamfulula marongo papaya heku kongela kai hofa sawa Baku shonya matiko kuru Eba paye Angoma kama lo kiku kiku

Ahulu gasi kamal jiva, situ kamal sai gasi kisagu, imbana gu uye. Ahwanza ni yavanya mai ba sa ta kuna vazega, ana wuku yei, ana zakuya zega jukuru mumwendo sai, kavana gata watamuzege ya.

0: Yekati kasi nyaku hengola hamana longu loku shiriku kukupinda. Vaingi si mwana ka longu loku uwe kamlanga hepa kambi wa tuanga wa kuhungu uwa. Mitu mga singa manega manzana ka uwe Antonio Kumbani. Lera su chavu kasi kwekwa rumaka mnyamitsini. Keti naona nga imbi mitu mga barandu sambiki ya mwana ngati sepazina. Talani.
1: Shiriku, Jimmy Munyamu Sedwe.

0: Nyamu Sedwe.
1: Artemius Ventoris Rosus, atelwa kudems Rosus, beligi dikipanigali Shandria, litigula Egipto, omu Africa, kulitsegula 15 nga junho, wa 1946, na regisumburu galitegula Grecia. Ahulu, Demis Rusus, kui anga bangula Alexandria, narinli kumina mina miaga, anakuhongola avanya Athenas, litegula Grecia. Ui Demis, adirinli goli nzimu nyau Arabi, i adugu omba trombeti, violão, maguni bozuki. Ku mwaka wa 1964, Demis Rusus, agiri dijipani nyau umbinya banda, Beat Knikis, anakuhebu duwa omba kitende. Kumwaga wa mogo, Demis digidi Beat Knikis, anaguzipata ni banda The Idols. Abu angasimama anarimu umbi nga singolo ngoti nye uimbi, anagu emba sikati nga siduwa na nguju. Kumwaga wa 1926, Demis digidi banda The Idols, anaguya azipata ni banda Ujminis. Abu anga emba kusikati nga singi, ahulu. Kanga huye kuduga ka banda yeye. Anawuzi patiri ni banda We Five. Abu angeregu ati banguzu kunga vokalista. Demis Rose banguli banda We Five. Anawuzi patiri ni banda Aphrodite's Child. Wanawutepiri album nyopeyi. Narenzimu yeyi Rain of the Tears. Yinga veta records ya uringisi. Ui Demis Rose. Luzidi uomeku tiku nya 25 nye janeru wa 2015.

ilo sila mo yung sito ay titi kyan yung ba ni hoy hoy kamo nga ni mnongono ko uwa msikati mnongono ko wanya sungo kumbiso ako tumiro binduro ngan sandra masangu tomas balo ya kon lani kamichini kasi ko hinakata mnongono ko ato wanya sumo yung sito inakulo sila ngundi maya uchenje inarambaliza James kasi ko tahivuna kundindanzebe ba mami kasi ko batizatita kumtumuni di hos kambe badinti nikulo kavalo ndisa nzila ya weko tava mami.

18 horas ni 11 minutos, ele vai ter a mesma 18 horas ni 20 minutos, que a escuta mana matimo ya de tsiko. Embi mwa kwa hivala matimba na majanela mwa kisete lishu chidi tamo, nga toka kule la titsuna. Aza toka hisa, kambe kule ka hitifike la katitsuna. Ila kumana duas caras, já te mamiu. Isso, mas ela tá com a ngumbi mo ya 18 horas ni 20 minutos, e tá mana matimo ya de tsiko.

0: 18 horas de 20 minutos, sempre mal com a bilhinha quando ela tá rindo, mas tem moia de seco.
1: Matimo a ditsiku.
2: 13 ka outubro, ditsikudiwa kungawa kuchiumbwa inchangano wabathumekeli balitiko lathu da Mosambiki, Dia Nacional dos Trabalhadores em Mosambiki. Kuvidingu ditsiku da 13 ka outubro wa didembe da 1976, ahawa ntangeli waditiko da Mosambiki ni kuwa kambedu wa Frelimo Samora Moses Machel angava achiumbana ni wakombekisi vata mitumu ni tikupo nito hambana hambana tamua Mosambiki. Kedu dibanza kuvidi kuchiwono wono ngutinga shiela na ni mabindu hambikambi ni kueshe ketakakona kata matumele watiko datu da Mosambiki. Ahawa kungawa kuchima wata hombe ngutu takuni kukuumbwa ditsikudiwa da hombe ngutu da batumekeli waditiko datu da Mosambiki. Nisanga kuni kukudividi kuchi huwelelu ankululeko waditiko datu da Mosambiki. Ma putukezi ya wa mangachiwa machima na mitumo nitikupo nita hombe ngutu. Ma videka si machiwona takuni kukutumela nisana atiwa wana mangachiwa wachitifuma ibombomba ngutikupo nitakona. Kuvide nguto, Front de Liberação de Mosambique Frelimo ingawa ichima hantumwa hombo wa kuweni kukukujetelo wa tumekeli wa sikani kisoswamba na hambana ntikupo ni kuweni kuvitizivata kumpendensa uwa uchifela kuweni kukuchusa mafu hambika ambe nchitsungu ngutungutungu zela mkwa senta mitumo malona kuweni kuwa atuwe tumangu haka kunene. Kuvide kuchuwone kati kuwa kusabotaro tukupontati ngingu tungu ugo hetulu wa michini nisimbeane nisimbeanyane ngumaputu kezi ya wa mangasiti lawe kuweni kodi tukoda tudiva di mwaka kuchuseka kahumbi ngutu. Kechu chikati kuchiva wa tumekeli wabangi idi wa maputu kezi wa wangaba chihingwa sana kuweni kuchuwone kankulule kwa tukoda tuda Mosambiki. Kuvide kuchuwone nekadi ncholo kwa hombi ngutu wa kuweni kwa tuwe tininge tetelaka nchangan uwa. Mkuwa hidimani mpendensi ya kuvide kuchimaha ata kuweni kwa tumekeli wabangi wa chiti uumba ngu micha waka siku niko amwati kuponi kwawe wewa wachituma ngu haka kunene atuwa tingawati chimaheka ngutungutuka oitava sesamu ya komite centrali indi maimu wa winga wa kuchiwonwa ti makato hambana hambana ngutungutuka kushuka tukota tuwa Mosambiki atiwa Samora Moses Machel angava achikombiki sana ni wakombikisi wava angingutu watikupo ningulisi kuda 13 ka Outubro wa 1976. Kuvidi kushima wata hombe ngutu takudinga na kuwini kutikoda atu diwa dichikula ngu kuyala na kasi nita mitumo. Atinga chila beka nguta kuwini kubatumekeli watikupo nito hamba na hamba na weti ngetetela kata bindu ni kuwa kambiwe kulisa tikoda atu da Mosambiki. Nguyo nzila kuvidi kuchiumba tinga donato kona makonselu di produsao. Makonselu di produsao yawa mavide mashikata mitumo ya kona ngu inchima wa November wa dembeda 1976 ahawa kunga wako chuumbwa ma konselu di produsao ngu kudinga na mua ka munu wa magumi ni inchanu watu kuponi ni imwe yu 46 wa mempreza ngu tungutu atseiwa makutu kuvide idi fazi experimentali yako wana hawa ingawa ichita waneka itingisu wangu di dembeda 1977 ahawa kunga wako chuu waneka kuwiniko matiko kumbe kwa tuma provinsi ya neona mewa machini ngetetela kawona inchanganu uwa ngu dembeda 1973 kuvide kuchuu waneka konferensi ya konstitutiva ahawa kunga wako chuu mba masindikatu o hambana hambana tivide nguyo ndima ngu inchi mawa Outubro wa 1973 kunga wako chuu mba organizasyon dos Trabalhadores de Mosambique, OTM. Muri segunda 13 ka Outubro, utangeli wa Partido Frelimo ude uchiumbana, uma hadibanza ni vatumekeli wa hambana hambana, hawa kungawa kuchiumbwa OTM, iwa kasiwa kuchikulungelwa kota Dia Nacional dos Trabalhadores em Mosambique. Mkuwa kudiumbidwe inchangano uwa, kachua chikatika wa kuchikulungelwa didembe ni didembe. Kamati moya wa aditsi wada muno hibuwa tide ngukua kuduumbi idwe Dia Nacional dos Trabalhadores de Mosambiki. Mati mwa madongso dongo wa bilu ya Nkundela, Luis Batista Ngene Angademi Chinini. Mwe
1: muingiside matimo aditsiku.
0: Zoito horas ni 25 minutos. Bom que lá bilu nha kundela ngomatimo ya ditsiku. Hila kula vetela uchinja hamini mabulu kalambi mea zoito horas ni 54 minutos. Unwe hita ngele chitulu kawatu msane kulu uchwa didime la chiputukisi. Hila kumana uchinji wa dopa. Chichisi mama hiku pangala tamo ingisetichi. Mbimu wakona yoko wabana na basamba. Mbimu wakona kambi hizibaza takuwa hichinga meta hawa yoko nguchikolu anu ngutungutu wabu kwenda kuli. Ngukua wanga tuka hafa tsangana niti nisingwa nisikaratu hanzila. Kambi wana wachisimbila ngumitla waka mutiti kutati nene. Mangatsimbilo ngwe yongo sadi shiti ditambo. Mangatsimbilo ngumitla awa. Vamana kuhoka ntini wadi haka kunene. Kambi chola toa washura ngwanana kuleka himulu ndisa. Nga toka hicha chole ngusakana kukutilabu watsangani ni malu hati. Kutilabu watsangani tingwa ntiti nga maha kasi kwa jela hanzila. Sii zamedi zata kwa hekaratek. Hila kumuchunga meta. Zamedi zata kambi taku. Hila kuotisaka vangana wagonda kuna iti taku. Vau ile univuona. Ena sati hai. Nguko henga zumba hichi anguta kungwana tuzimbila saka na kubita huji nga tsangana natu. Inizo sisi kasi idzo ito ora jini 26 minutes. Wana kumu ingiseti si hila kutumede lankama kasi kwa hina sumba hidi hoti. Kambi nkama utu uti. Hizo maniza takuwa ngumbimu ya adzo ito ora jini 54 minutes. Hita nengala chituluga watu msani kulu uchwa didi mida chuputu kisi kasi mwana tasi mwani mitumeshiti chichiwa. Kota hinga omba hila kumana uchenju wa dopa. Shichisi mama hikuna velo ingisitu nene. Mitsikari nene kambe ya wasibili.

Lekwa zibele siku ga ukumi ni manhara ka hwete ya ukuri lemma gidi maimiri makuma mbiri ni tlan hoya hoya mranza mingisit mitiri liri mla chitse isangala wakati katile chito yu na wena kala loko tuta kumea no iti ni dash minute kula nzela ta kunyika shashame tole shoto lunga sala kuvi ita kuchikitsela ka usiku liga nyamutli kuta vienzen kachikati na mahungu hii kanza kanya kusikala tzinza ka mitiri ya hina loko tuta ku 21 horas ni dash minute itave kunyika tlo kumhakata mahungu lama taanza loko tuta ku 22 horas kuta vi kulandzela na kona u change letelo mabulu kala loko tuta ku 22 horas xikatile xi kota tshimbisila kuta kunyika ntlalo wa mahungu ya provhinsi ya Nyambani ndzhaku ka mahungu hi ta ve hi ku nyika switiviso nakona 22 ni 20 minutes ku ta ve xikati xa matimu ya siku hi fambisa leswi u change nakona kala loko swi ta ku 23 horas laha hi to ve hi ku nyika kutani ku tive sata xikan'we wachi kasi simama hi u change ka provhinsi ya Nyambani kala loko swi ta ku 23 horas ni 30 minutes xikati lexi hi to ve ku chiketisela mahungu ya ndlala ku sikela tsindza ka mitiri ya hina hi ta ve hi fambisa leswo ka lama ya noite xikati lexi to ve hi gemeta mitiri ya hina ka siku nyamutlha mitiri leyi fambisaka mina ka ku vulavula Thomas Valoyi aka michini ku na Idaral Dominator Itgara Dumsambiki hi xiwi na ku nga givi usiku ka ku tala matomo ni makateko.

0: Naima Alfred Tlin ga Carlos Dilina lakanya kwa mranza mengiseto tindiligi tipilo mkama lembia 2005 na utlaringa nga sianza kambe gitipilo na mungu ni mungu ya hikuli ni mwani hikuwa ho Carlos Dilina kama loku nga chewa kutanku nga tipi wali semuleni alitipilo na kumeka drupen ga beira kambe Naima hiyo maputu hikuwa laka utlari gashinye mwaka shukutilo kuvi kunene zvitanganisiwa zvikatini leswi utlhariki nga hanonohaka kasi kuve zvikwatsi leswi kumeka nazvo maheka kambe tindota ta tiuga Mozambique tiwa hi kona ti nga kota kuve ti tlhavinyetela swi ta swi maha ku cinci ka maswula gihumile na gulawula hi ta mawunwa leyi ti hohlelaku amingangu yinyingi
1: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utsika uzwa na ulaula hi Metix. A Metixi, intiru uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi kayungwani hichihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, pati ni masiku ya feriado. Hiwa himatirisela. Ashukarati, washkota kungena ka internet banking, kujulava mangwani ma aplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munhu washkota kurumela kala 200.000 meticas hisiku, ti komponi tashkota kurumela kala 500.000 meticas hisiku, lejo, kutirisa a conta ya compone a cavanho mahala kurumela te chapau kat compone kuni tsengu a banco i gemaku na i kombisaku a malinga se rumelwa umwana tlamuselo wa swikota ku hukuma a ka banco u tirisa ku yona ntirho wo kahlula ni ku tshembeka Metix mali hichi hatla
0: Hiya kanzima tau change kati katile shingale ka 20 mora shne 53 minuti. Lo hii uzebi intamel. Jagal kamwe tlangwan. Akulomba district ya chimbuts. Kutano kuna kona idadanu wa anian tamel. Kango mavira vira. Shaisa nukwa tsunguna munga nao. Hiku loku munga shaisi. Lokuwa yesi niyana wakuma jwa chukwana. Magizia mashulaka. Wazapokuwa nga uikaya.

0: gipelele hi tlhela hi uya kota ku thembisa xikhati xa mahungu la radio Mosambiki na sangula ku hi tihloko ta wona a inyarime a dzongeni ka province ya Nyembani ka oneka xikarato leswi hikwalaho ka ku nghana a vahanyi va nga vuli tinyangwa tatswe ka siku a titlhari ta vufafazeli ti nghena ti fafazela ka siku laya a tisuna hi ta ve hi ta amba hi lawa ma fambelanaka ni ku nghana a ku karhi ku sungamisa ku oneka a ku tikopini to karhi ti nga rihele miholo ka vatirheli vabyi ku tala ka tikopini leti ti fambelanaka ni ta huneleli gamiti ya van'wamuyeche hambeni mimiti ya mfumo na hi vulavula hi segurança privada. Tihloko ta mahungu lawa hi lunghiseleke ka siku tani hi ambela ka usuku nyamuntlha na mayemangeni ka mina Armindo Masinge. Radio Msambiki ni mahungu ka usiku ga nyamuka wa zibili siku ga ukumi nharu ka huetile inga kayona ya Outubro 2026. Lomo a provincia ya Nyembani a kuponia eletricidade Mosambique yi karhi kumana ni xikarato xa ku nghana a vanyamijiri va famba va tsulela a mapeti lomu xikarhi ka lembeleke ku ve ku tsuleliwa a 30 wa tipeti tipeti leti nga nyika magezi a mingango yinyingi hambeni swikanekiso bya mfumo hikwalaho ka ku tsuleliwa ka tipeti leti a kompani ya eletricidade Mosambique yi luzile mali ya kusuhani ka 25 milioni wa medical mali leyi yi nga ta fana nghana yi tirhisiwa lomu ka ku xava a yi michini yiswa kasi ya chiketa magezi lomu kalaka ku nga si chikelela magezi makunhu hikwalaho ka wubihileki ta ku nigirangi maheka zwi nga ta koteka a ku a mingango leyi ya hasimisaku laha layinini na yi rindzele yi kuma magezi lokuloku ku lile tikulisi hu murhangeli wa ta kompani leyi ya ta magezi lomu a yi Nyembani hi wulili ka tihloko ta mahungu leswaku a yi nyarimi ku na ni xikarato xa ku vatshami va nga vhuleli tinyangwa kasi vafafazeli va nghena va fafazela lomiti leyo kasi ku lwa ni tisuna leti ti va nga ku a wu vabyi gedzedzedze a hungu gensi wena ku lori wa tiru Nelson Francisco
1: ka distritu ya le nyarimi ka hasi mamaku kumeka vanhu lava va kalaku va nga vhumeli ku vula tinyangwa kasi ku yi vamukela mitlawa leyi ya ku famba hi fafazela kasi ku hungula tisuna leti ti vangaku a mavabyi ya dzedzedze hi ka ntsengo wo ka 10 wa magidi wa mingango leyi nga khumbiwa hi phulu leyi kusukela yi sungula hi hweti ya Setembro hundzuleko xipimo xa 51 wa vanhu hi lava va nga yala ku vamukela a mitlawa leyi lomu ka mimiti yabye xikarato lexi xi khaliselaku andzhaku a ntirho wu mahaku hi mfumo kasi a ku hungula a mavabyi ya dzedzedze lomu tikweni a murhangeri wa tawudahi a ka distritu ya le nyarimi hameyari kundzukule hi yena a kombelaku a wu hlengeli ka xitshungu kasi a ku ve xi amukela a mitlawa leyi fambaku yi maha a wu fafazeli ndzukule asimamile a wu leswaku ngalo kasi a ku ve a vanhu va vhumela a ku amukela a mitlawa leyi ya fafazeli ku kona a phulu yimahiwaku ka huwelelo ka xitshungu
2: hi lipota ku lomba ka vatshavo va vhangi pela va maneka na va kutuwa malimba pela dzikipi dzedzatu nyapulovhirisasawu dzimaneka na dzikubeya madzindrangani pela dzikira thomo wowo purike thomo wowo ngunonedza ku kuvungu wa dzitshuna ya kuvungu wa dzitshuna ku sekuntimente dzikazi xinyamalaria nedzo dzina vhunguka uwo munye distritu yathu
1: amer kunzukuli murhangeli wa tawudahi aka distritu ya le nyarimi na kombela aka xitshungu kasi ku ve xi amukela a mitlawa leyi ya ku famba hi fafazela kasi a ku hungula a tisuna ti vangaku mabatswi ya dzedzedze
0: hi bongile na Clore Nelson Francisco xin'wana xikarato hi lexi xa ku fambana ni miholo lomu a provinsi ya Nyembani ta hi kona tikoponi leti ti karhaku ti nga riheli a miholo hi laha ku lavekileko a ku tala ka tikoponi leti hi leti ta ku wonelela a miti na hi vulavula hi segurança privada hungu leki ko kala ki nga tsakisi givikitirisiwa ka mitirho ya Radio Mosambique ha Marcelo Caetano na ku hi murhangeli wa OTM Central Syndical lomu a yi Nyembani leswi wa zibilu ya loyi lomu xikarhi ka ku kulungeliwa ka khano wa makume wa malembe ya kumbi wa ka Autumn Central Syndical Marcelo Caetano e khamusele zwaku tiko na tikoponi leti tasikuna sa privada tizwa kuti tsama tihori timbiri tinharo na tinga holile vatire achigelo loko aulile hile chifamelana kunungana titi nyingi tikoponi leti na tilwetanako a vafrangeshi lezo zwimahali zwaku yinwe yinwe kumponi yilavako afrangeshi ye rihisa mali ya lahasi mali leyi kala ku nga neli ku yi tave yi holela a vatirhi loko hi mutisile xingetano hi ta ku kurungeliwa ka ntlhanu wa makume wa malembe ya Autumn Central Syndical Marcelo Caetano ivi a vula leswaku ka malembe lawa ya ntlhanu wa makume xi lovekileko ku majaha ni vanhwana hambi ni vavasati va kuma mitirho
3: kota yi nga hola 50 anu vhela i ntanga ya munhu a kulileko kasi leswi a momenti lowu u kulile na wu tlula swirhanganya swo tala nyamuntlha leswi ku laveka ku hi tiva hi dyondza mahanyelo ka tintombi ni majaha ya vanhu vantshwa kasi ku kota ku yini va simama ni ntirho lowu a ntirho lowu wa wu sindikati hi wona ntirho u nga vuxa tiko lebyi a kama ku nga huma independence byi humekile byi kara byi nyingi a zvikarati lezvi mahilo hi zvi hundzile mhaka ya ka ku akiwa ka sindikato ya leswi ya movement sindikali kani leswi nyamuntlha ya ku hi hangena ka independencia ekonomika loko hi nga yi tsarameli khwatsi hina hi ta ve ni maproblema yo karata nguvu manziku manziku ku laveka ku nyamuntlha wo tlheni hi khoma ntirho lowu wa wu sindikato lowu wa movement sindikali para kota ku lwela a madireti ya hina kota vanhu
0: Marcelo Caetano murangele wa Autumn Central Syndical lomo a i nyambane na kare a amba shungetano hi kukurungeliwa ka ntlhanu wa makume ya kumbi wa ka Autumn Central Syndical loko hi simamisana wa mahungu kona ka siku ka nyamuntlha zwa ringana ku hi amba lawa mafambelo na kunungana ku onikile a wasibili ya loyi a ku byaliwa lomu a dropeni ka nyambani a mukukuni a zwicongo i ntlhanu wa mazana ni ginwe wa zwicongo swi nga vi swi byaliwa leswo hi majaha ni vanhwana lava kumekaka lomu ka swigonzo chimaka muvulu a hundzileko swigonzo leswi swi amukeliwaku hi zana aga majaha ni vanhwana va kuta hika madistrictonhle ya provinsi ya Nyambane Leonardo Basanyane na kuhi murangeli wa ndzawulo ya ta vanhu vaswa mitirho swin'we ni mihlakano ya ku tlhaleta miri i tlhamusele leswaku a phulule ka ku byaliwa ka swicongo gilomu ka ku gondzisa vanhu vaswa ku va tiva a kumaha michumu na ku nga hi ku zwa hambeni ku swi tsala muka mabuku va fanele ku swi tsala ni ku swi zwa va tlhela va swi maha leswi swi tumaha leswaku lomu migangeni lomu va ta ku hi kona va tlhela va maha leswi va swi gondzeleko lomu xikarhi ka vhiki leki gi tsutsumaku loko a tlhamusela ti a swicongo hi ku fananisa hi leswi pfunetelaku a ku vhikela a mati ku ma dilimuxela misava lomu ka ligungusala bimbe hambeni ku dilimuxela a mimiti leyi akilweko
4: a ku byala swicongo hi leswi swi bomba ra ku swi pumba a ntamu wa mati ya lwandle loko mata ri se ni handle puriso va ta sikwalana va swi tiva swa ku kasi a ku byala misinya kwini lemba ta kumeka xa a swicongo na swi hi kona na swi lwani ku hungula a ntamu wa mati ya lwandle lama taku ma ta susa tiyindlu ta hina
0: Leonardo Basanyane na ku hi murhangerile wa ndzawulo ya ta vanhu vaswa mitirho swin'we ni mihlakano ya ku tlhaleta miri lomu a Inyambani na hlawuta xungetano hi leti ti nga makungu ya ku byaliwa ka swicongo na swi byaliwaku hi vanhu vaswa lava va nga lomu ka swigondzo chimaka muvhulu loyi hi nga ka yena murezo mngiseti na yi chekele ku laha magumu ka mahungu ya siku ka nyamuntlha mahungu ma nga vi mangleni ka mina a ri mindo masingi hi karhi hi mi navelela a simamu wa ngiseti leginene ka mitirho ya radio Mozambique ya landzelaku salani.

0: Abenye msauchi anjele chako tukwen gamsambiki lika 22 horas ni 20 minutes chayin kama timiasi kunaina kulori Ameriku Mukumba.
1: Matimu ya siku
2: 13 ka outubro isiku ga mutire wa lomotikwini ga Musambiki. Musangula matimu ya siku malomantlini kamina Ameriku Mukumba rufina mundau ika u basopi gamichini. Kuve 13 ka outubro wa lempga 1976 amurangelo watiku ga Musambiki ni bantla ga Frelimo Samora Machele angave a tlangana ni va operario va lomotikwini ga Musambiki. Ka mutlangano switele leswi va nga ve va swi bula matshamela ya tiko hi lomuka timali mahanyela ya xitshungu wu patsanyisi ga vatirhi maringano ku ve va yengetela a ku maha a ntirho wo onekela kasi ku ve va hluvukisa a tiko kameni a tiko yi nga ha lomu mandleni ka mukoloni a Frente de Libertação de Moçambique hi yona yi nga kucha a vatirhi leswaku loko wa tiko nga ha hi lomu mandleni ka maputukezi a mutirhi a wa ta ha xaniseka. A independência hi yona yi maheleku leswaku a vatirhi va kuma ku patsana va landza a ndlela yin'we. Aka mutlangano wa wuntlhanu nharhu wa Komitea Central ya Frelimo ku va ku buliwa hi to tala nhlokomhaka yin'we ya kona ku wa hi mahanyela ya xitshungu. Samora Machel hi yena a nga tlhangana ni vakombekisi va vatirhi hi 3 ka outubro wa lembe ka 1976 laha va nga boha ku va fanele ku ve ku humbiwa a tlhangano wa vatirhi. Kuhumbilwi a swikwata laho swi nga maha a ntirho wa khekhi kala ku ya humbiwa a OTM hi lembe ka 1983. Basi muyingiseti ka matimu ya siku ga nyamuntlha hi ti 13 ka outubro isiku ga mutirhi wa lomu tikweni ga Musambiki. A matimu ma ve lomandleni ka mina Ameriku Mukumba rufina mundau i ve ka u basopi ga michini.
1: Muzwile a matimu ya siku.

0: importante as novidades.
1: O gente ga Mr. Chiquet tlhen ga Felix Jackson dzaka kwizile DJ Sasha lokati vanhu vani mona kambi Felix Jackson na Mr. Chiquet vati nyiku au changele kumile lembe ga 2017 uya inyambani ya ka Vilakul ya za Tanya Vilakul lokata ku mashaka ya mina kunene makali ya ukati fanele kuve hlunipiwa kulisa ku vanhu vambiri va fanele kuve kumeka lawo ha kunene swilayele swifanele kuve zwi kona kambe swinga hundzi mpimo leswa ku loya zwona ku automiginene na hava hello yanga la chikari ka kona ha yo leswa ku va fanele kuve anga hlunipi kasi kuve ha kunene ku ha tsifanele kuve ke ya kaya leswa ku zwi fambe tindlela tinene ku fanele kuve zwi nga hi zwona leswi nga hlambanyiwa hi ku loko vanhu vambirhi va boha kuve va hanya chikan'we hileswaku zwi nyingi zwi tovi zwi humelela laho kambe va fanele kuve va swi mitela ni mari loko swi miteleka loko swi tsandza va lulamisi byi chikelaka kuve tihonya vhinyuli ni swin'wana na swiyileko laho se ku fanele kuve khomiwa ndlela hileswaku wa ku tsakisa maxaka ni tiko swi nga ta ve lesima hikuva vutomi na gona ku galisima kutani ku chava cha kundza vutomi rhandza mingiseti hikwalaho loko hi ku hi swi hlota ku daya vutomi ka wena ti honele.

mina ndzi nuna wa wena u nga ndzima hi leswi u nga ndzima hi leswi wa swi twa swa ku a ndzi zani ni mati ya ku titimela kambe u sima mumaha leswi loko ndzi lava swa ku gama yi ku ndzi komba hi nenge kambe wa swi twa swa ku gontlhi siku ndzi le ka ku phanda ndzi le ka ku tikarata kasi ku ve hakunene u ta kuma xa ku ve u dambuleta ka kambe murhandza mingiseti Charles Sima ngopfu kutani ku ka wena nhwana ka wena mamanisi wena u tumeke u karataku ku ve u nga koti ku hlonipha anuna la ka ya siku ligiya mochadile ku hi gona ku wa maxaka ma tsakile kala kwihi siku ni siku ku nga ni tiholova ka u mi fanele ku mi malakanya maxaka lama ma vitanileko ma rhambileko kasi ma ta bukela a le tsaku la n'wina loyi hi tombe marombeni loko a ta ku wa chadanziwa kumbe leku ka malembe ya minus 97 98.

0: E achei 249 metros a frequência 1200 GC ca onda média, FMI 101.6 km em Inhambane, 89.0 Kisiko a Zavala, 101.2 a Kusikela Kutanga, 102.1 Kusikela a Kahungwini, 89.9 Kusikela a Kamasingi. Murenzo mingiseti kuramba nzini kachikarana kubi hiseta watch kasi hingena kahora ya kugumesa ya mtiria hinaka siku ligi ganyamula. Tiku nge Msambiki i 23 ore.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Etsamaleki murhandziwa mi nga se ti hi ta vuya loko swi ta ku 23 horas ni mahungu ya tiko ni matikondli.
2: Kana vula, kama xirhami, kama mumu, hi xikan'we ya kusa wena mi nga se ti u xigero xa kumaka ka hina. Hi wumba nyandzu yo dya mi nga se ti radio, radio mi nga se ti.
3: Radio Moçambique, ao serviço do cidadão.
0: Kuneni hilika 23 horas, itavi hisimamana uchenji na hirinzela 23 horas ni 30 minuti, chikatilichi na kulori Nelson Mwandu, atuvi ahambela mahungu ya njalo ya ugumese yasi kuliganya mutli. Jali ya Ponte do Ouro, lejwa kama putzi ya ramba kwa shtanetu, lukata kumanjolo.

0: va pedeguana wombane nene mikulungwane kuyoyo
1: ave sai tukutano Vasco Nyabao loya lusile ko tomi 22 ka abril wa 2017 kambe nyawa kave nyikwa kutano ko alakanyiwa mfumu wa Tuga Msambiki laha anyikilwe ko achihiwa kutano ko alakanyiwa hela ka kuve adzunziwa he kwepa lo umahilwe ko e murangelo wa tiko ka Msambiki zvalezvi ya Gabon ya ramba Oliver Ngoma loyi a vhumile kuna yena ikata uchenja tswalo hi 23 ka Mars wa 1959 atalo za utomi hi 7 ka Junyu wa 2010 lakanya ku loya hi mukomi kutani cameraman wa television publica ya Gabon tsikalezvo ativa kota jaleki nga chadili na n'wana murangeli wa tiko kambe a hlohloteli ngopfu ku ve kama lowu nga va vhumisa uchenje a wona swa ku ga vhupfuma va ku tsika a tirho kambe yena a yaleli hi tonce tindlela a ku leswa uchayi ni swin'wana leswi taku swi ta le henhla tirho wa mina hi lowu ndzi nga vuyivi ndzi wu sangula ximakakale lusaka uchikhati lebyi uchenje leki Bethlehem.

0: Chono sita msia lahi kutuko nga msambiki lika 23 horas ni 30 minuti jaya nika njala mahongo kusikila tzinza ka mtiria hino wikisetile ginene.
1: Sempre projetando-me.